Munga mudikeria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ije. Enu ije rugochi rarure goron kuru kilu ampuria ndeni andeguru dhonde ketwa nambi. Oke wa wije, ibuega, induku watiko menya, uga uwe nkwende to. Uochi, ruampulia iruije kene na kuma, na kuendo mono na antubaraba dhonde kaga intobia goro, na ikio getumi mpulia nyinge chura gawa kenda antubomba kukura ngochi na badhi kuendia. Amweno ugunu kumenya kana ruochi, ruampulia rudhonde ketwe na uwaya kana ntundu. Rugochi ruampulia ukathi kururaitha bwega na ontububu ibukujiritwa na taramu na te intundu kana waye ya ampulia eyoketwe na kumama nirwa bantu amwe lakini ya choka ya watithanwa bwega na gintu kya kuwatithania ta nguru ro manga lakini ukathi kururaitha bwega itotundu totundu tumamitwe bantu amwe na kuwatithanwa twatweka rugochi rwarwendetwe nkuru kinde ni andeguru na rwarwegoro. Mwankaru umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani, inio muandiki na mudhura rombango ojo, Jona.

0: barua nikinyite barua iriciare ne komire makono tolethara irikiri mukui njona irikiri mukui mwanda utu utakanya nikanka mitumura mithome moya kumoya nawa mwandikio barua ariwa mukire nikethi chia kwa kuru barukiri na rukiri erukubwa
1: rukiri erukubwa
0: yobwe murume kana kithira ni mwanda erinde miko meyano ntukuri na kura wa uku inge kwa tuwana u Kenya yonde tuwana tutu inge mbikitu tuetangaswa niturite na mbere kana kaura muntu aga ikia kituo na kia borithi kacho kailua mwane kari na dhiria ya mwiri kamanyeri na kinya karita kakanyira lakini bwana ndente kumanya no werele antu na uthi nje mwana ukaendia oro ukairita dhinene na ningi u atenda kia kawe we mwandi wa tuwana toitha kethira ni biashara winyo reka uchumbira ntubangi endia baku na wakikise ekoku kukuruachia kana kanini nikaenda uenda kia baki nyevia meaka ira ukuenda lakini mantu ya nabaitha ya ikendhi ulo ya ura wa ulilo ni wonka nimbicha chiambi iu wenda nikenda ura kana kaitha katina atia we utenda anawaku bakua lakini ura baitha nikenda urera waku na mbecha ira uraite ukendia kithira ni chunche bia mwiri bia kana kaitha koma utene ange ili no kiriantu tu bao na baitita na njira umba witanga mwana waitha na achio atia na akubudhetie untuburiku kurele mungu watawani maruru mkaua waeta raboridhi idha eka muntu na ninge tuwe mumenyani mura ni kuni utakanya kaka inge na ture a kethalia ni antubatigania east na kinya inakabaya bayanerwe api Mother's Day inya kithira ni rakulu kire na kanwa gutuntu ni turone rai chambua itukomenya kinyawe atira wirirwe nonto ningirithano aki aranenkerwe ningirithano uke akuthira ni uma tika ithira kiathina birira ni kabya bya neye au tumuthikire tuiko wawe nonto niwa na muchi neni muthikiri umunene wa Kameme Kamiru FM
1: hene asante sana muthikiria ojuno ntubwa wetegeria gutweka bold na kwaria gururia mathuku mama ukarika kire community yetu kura kana kanini gutigutethia
0: ura kana uita kubuithia ate muruma e uita kwandi chunchi bia o nya nyoka ndia kana ukaendi chunchi nimbi umba kura na mbecha iure comfortable
1: ugatura wena giuntu nkorogi uguchumbura lakini gatuge murungu agatethia ntu betu bakagaruka na turutarute antu muthemba toyo kirende gwino tori
0: kabisa
1: ene we rokere ro kubwe muthikirie kagita karala salama kagita karangu endo kunenkera mbesha baribari na urejo kia thimo ya kuo kadhio kainya *671# ugakara atakeburi ura dhaino aishindira chiringi cha gengeri 50 kuntigeria ntu muwanja ba kunenkera ntigeria ntu balanda tu kunenkera mbesha ino ye ni kwe na na boxi gachi karai chikero tetaga nuntu ntikwenda muntu ambera anga inda igoro ndachethete na wanu mde ndachethete na tu cho ndachethete na thiri abana boxi kare ikero tuitaga thaiwewe tuka for example boxi wanu ni akuli na gento boxi tu na thiri ni atakuli na gento thaino ukaithira liuri ngin boxi thiri na 4 pengine ye na gento ukaithira boxi 5 ni atena gitu kachi kare ikero tuitaga nuntu machine ero tuitithagia iringa daga na wachethera kuongwa ikuinya star 671# *671# ikira pini ya kuya mpesa kana mbodhu ule kaiboksi kemwe ikera pini ya kuya mpesa ndacho kerali iguchoka kudhoma ashindi nuntu nabo inkuona tayari antu bachethe temono in fact kwe wenkuona chethe tema itamatha ndato aga kwe wenkuona chethe tema itamatano kwe wenkuona chethe tema itamugwanja mberembu maruka ngati ganda kudhondeka chia kuja uwekera motivation but in the meantime dhina ambe na gochetha yukia dhimo ya kuwinye star 671# dhula ka boxi kamwe katika tatu mboxi watu reuto dhandato kera pini ya kuya mpesa weshi ndere good morning
2: kunde meruke agishokera na barua
1: ni kuririkania Moby Paul neone ara uitha kwa wena opportunity ya kuchenchi ya skiza toni ya kuyadhiwa proba tirikothi kutuma just rietore ya kukiri namba 23175 rietore ya kukiri namba 23175 ukare terwa skiza toni nyingi yagu dhura ya mwega tegatigasio na utueke uweshi ndira skiza toni yaku
3: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buriku.

ndani, kuna Kennedy Masharia ako ndani. Yes, kuna mtu wetu Samuel Mwenda ako ndani. Na unge ogwetwa agetwa. Alitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa amepotea. Lakini ni kwetu kila Star 671 Asha. Star 671 Asha adokuwatera Kimanta akiambesha.

0: kurekeria thare na itigeria na kinga mbao.
1: Yes,
0: mbao mbao. Yes, na kimbao weu. Yes, uko na chance ya kujishikia kakiru. Kakiru mtungu yasa. Yes, tamto wea wetwa Junior Mwenda. Kwe watila ambesi. Jangiri 12,500. Dhaino, 12,500 Kenya kaya antereja mshindi. Yes, kuna mto wetwa. Yes, anaitwa nani? Anaitwa wetwa akula. Yes, agetwa Edwin Keremi. Kwe watila ambesi. 12,500. Panko, thama pondini wa ngiri 12,500. Brian Munene. Pia yeye ako hapo Karo Makena tuko na yeye hapo amejishikia pesa yake. Yes, kuna unge ugwetwa angetwa Stella Kaki, congratulations. Kuna mtu ugwetwa Kelvin Mawera, Violet Kalemi. Yes, kuna Anna Abeti Delia. Kuna Ariet Kanini. Kuna mtu ugwetwa Lawrence Mwenda, Anthony Kedeji. Kuna mtu ugwetwa Derek Karani, pia yeye amejishikia zake. Faster mtu ugwetwa Newton Karioki, pia yeye akona zake. Elsinjero, kuna Agaki Fobi, pia yeye akona zake. Eric Morinda akonani. Kuna Deno Murioki. Yes, na unge ugwetwa Eric Mutweri, pia yeye ako ndani na kwatira 12,500. Star 671 Ash.
2: Dan data sokera
0: Brand
2: nantu para bobet kutro bakira bai to merong grito rof na manatano ba kombo participate kirim machine dari ba kare non tunggu ando setana the challenge ya 43 kena to sokera 40 to sokena 40 tapi to turun gede antu
0: na 50
2: na 50
0: itu bai kanya bagi gujaga muziki. Yes, turudi na 50.